0: sejire ni e ma bo ladoju ko Coca-Cola ori oki ogo le din e ase lati rin lati sare ati lati fo ma bale wonu ya o
1: oruko mi toyin omodun ni lati ajuwon ojo ti ma koko wa sibi 500 lo ba mi wa ngba ton ni kon dawo wo ma kon legbe mo ni o se mi ni 500 yen ki le da 200 ki fi 300 wo mo to pada mo sa wa da owo yen bi mo se dele to di ni orun aburo mi to wa America bo se ni anti mi ko de ki n pe mi to bo se pe mi ne pe anti mi ohun ti gba number mi lowo mommy wa ohun ti send 1 million si mi mo ni
2: hello
1: 1 million
2: ta lo 5 million sinu account e o ya baba
1: ni mo se wo account mi ti mo lowo yen o jo mi loju mo sadura fun mi mo pe kekere ni mo yiri yen ngba to tun ma ya bo mo mi se pe mi ni pohun ti ra moto fun mi o mo tun ni olorun authority olorun iyanu ni o ko tun pe na on tun ra le fun mi mo tun le ti koja oye mi o
2: And I was okay.
3: Lift up your hands.
2: On top, beautiful.
3: What you did not request.
2: Allah, no more safe.
3: Then the doctor will come and do it for you. Amen.
2: People and be.
1: Ajumon.
2: Kilo ruko yimbe.
1: Toyi omoduni.
2: Bate wabi ni.
1: Kosi nko kan lowo mi omo kan na le jerry si ti ma lo n gba bread
2: lowo e. Omo lowo gba ti won
1: mo. No, o ma gba bread awon lowo omo yen wa bi akorin mi.
2: Onda. Talomo come abo. Emba mo come abo. Ba lo se mo won.
4: Oko wa ba mi ni shop ni jo kan pe ki n ta bread awon fun won pe won ti jeun lati
2: jo. Won lowo bread awon.
4: Mo wa ni eyin ti mi o mo eni ki n ta bread awon fun yin o ba juwe ile won fun mi. Ijo keji won mo wa ose kan mo ni Olorun ti ni pe emi ni ma san gbese nigba yen after no wa wa wa so eri fun mi o wa fun mi lowo bread
2: Elo na fun e
4: won se won owo bread na ni
2: won se won o ya wa da won se won pada fun won emi a 500,000

0: Yaba 88.9 FM. Awolu solu dero pese.
1: Eko jumo mo ki iroyin kutu ai la mo afin lati kan ni Adaba FM 88.9 akure ilu ilaramo kinna wa ta tin gbun sategun. Ope yemi jo dando ni iroyin sajuna egba koko to wa ninu iroyin na. Ajo ileto dibo no ti kede oye banje gege be n to jawe olubori gomina ipinle ekiti fadu ile lo na jawe olubori ninu eto idibo atundi eyi to waye ni apa gusu ipinle ondo egbe awon oluko ni won ti kominu lori bi awon akeko un si ni eto abuto pe lawon ilewe lolede Nigeria iroyin na ri lekunrere ajo ileto dibo lolede Nigeria lo ti kede oludije egbe oselu All Progressives Congress APC ti se gomina bi odun oye banje gege bi en to jawe olubori eto dibo gomina to waye lojo Saturday Lekiti eni to je alamojuto eto dibo ohun ojogbon Adenike Oladije ti oje giwa Fasiti Imero nilu Akure Futa no kede esi dibo ye la rokutu ni ni Sekretariati ajo ileto dibo eto wa nilu Adu Ekiti ninu oro re ni kete ti won kede esi dibo ntan gomina ti won dibo yan osoro danlojo fawon eyan re wepe ohun to bo farajin lati mu idagbasoke to se san deba ipinle Ekiti yin se ni eto dibo ohun no waye ti egbe oselu APC to si ni ibo to tobi egberun lona oko le ni odurun o le die ati pe egbe oselu People's Democratic Party oludije won onibo egberun lona ogoji abo o le die bakan na ni oludije egbe oselu ADC oni ibo egberun metala

o ni eto dibo ohun no je pe o lo bo se to ati bo se tawon eyan ti won si jade kaakiri ipinle na arise o se apejuwe eto dibo na gege bi eleyi ti o lo ti ofun o si firu nagba lasiko ohun eni to je oludije fun ipo gomina legbe oselu adc ninu eto dibo gomina ni ipinle ekiti dare bejide lo ti fi esun kan wi pe karakata iburira o waye nibi eto dibo gomina to waye ohun ati wi pe won to kan en to je awako re won kan labuku bejide eni ti o je pe o dibo ni ward kerin unit kerin ward keji ni oke adura ni lawe o fi esun kan wi pe awon megbe oselu all progressive congress apc in lo je pe won bere si ni ra ibo ta ibo ni oju gbangba lojuna ati le ri daju wi pe abajade esi dibo ohun o lo sodo won yin se ni en to je oludije egbe oselu adc on wa to fesun kan wi pe opolopo awon adari egbe oselu apc to fi mo awon iko ijoba ni joba ibile ni won kura jopo ni si awon ibudo dibo pelu obiti biti wo lati mo fi rabotabo bakan lewe ni bejide ohun no ni awako re eyi to farapa ni won gbe lo si ile iwosan fun itoju sugbon nigbati o nsoro lori esun ohun ikan egbe oselu apc makide araoye o fi patari esun ndanu ewe gomina lucky ayedatiwa lo ti se apejuwe atundi eto dibo eyi to waye ni apa ekun idibo gusu ipinle ondo gege bi eleyi to lo lalaafia o soro ye lati so ya to ko si bi awon eyan bi won ti jade kaakiri awon ijoba ibile mefa teto dibo ohun to ti waye gomina lucky ayedatiwa o fi lede wi pe eto dibo ohun o na lo lo bo se to ati bo se ye atunde eto dibo na in lo je pe yo di alafo eleyi ti senator jima Ibrahim to fi sile latari bi are Bola Ahmed Tinubu boye ti yan gege bi asoju orilede Nigeria ninu ajo isokan agbaye eto dibo n lo waye lawon ijoba abile bi Ilaje Seudo Okitipupa Irile Odigbo ati Ile Oluji Okegbo ewe ojogbon dayo fadu ile ti egbe oselu All Progressive Congress APC ilojawe olubori ninu atundi eto dibo to waye ni apa gusu ipinle ondo pelu bi o seti ni ibo to tobi egberun mejidin ni adorin ibo o le die pelu awon eyan ti won se ayewo won feto idibo on to je awon eyan to tobi egberun lona adorin abo o de die ise ni ise idibo ohun ni alamojuto eto idibo na ojogbon gbenga Solomon Ibileye ohun lo je pe o kede re bakana ni ojogbon dayo fadu ile ohun in lo dupe pe okun lowo awon eyan lapa gusu ipinle ondo fun igbagbo eleyi ti won ni ninu re to itun se ilere lati se papo pelu awon oludije yoku ti won lanfani ati jawe olubori o se apejuwe eto dibo na gege bi eleyi to lo bo se to ati bo se ye wa kan ewe nigbati o n ba won oniroyin soro nse ni o se apejuwe eto idibo ohun gege bi eleyi ti o je koni konun ko ninu rara to si gboriyin fun ajo eleto dibo atawon iko eleto abugbogbo nigba to nsoro eni to je commissioner fun eto idibo ohun nipinle ondo yini omowe mutiu agboke o kede esi oni esi dibo na o no je pe o lo bo se to ati bo si ye ti o si si ipinija pe ero eleyi to nse ayewo awon to je ojulowo kaadi dibo oni o je eleyi ti ko sise rara egbe awon akeko lolede Nigeria lo je pe won ti kegba jari bayi lori bi won ti nfi owo won eleyi to je owo ajemonu
àwọn akẹ́kọ̀ọ́ tó wà ní.

0: tuku dede wo yi eyin eyan wa ni bi gbo ti e tin lanfani lati mo gbo wa e ka bo sori akanse eto ni ikanni ta wa yi e tun ba wa sun idi radio yin tori pe eto yi yo se yin lanfani pupo pupo papa julo ninu idile yin ile ise ton se gbogi 24/7 aba mixture awon na ni won se onigbowo eto yi ti won si ni ka mo gbara wa nimoran ka mo soro isiti funra wa ka si mo towo tin do wa bo abi aso se bi yoruba bo won ni eni to ba dake bayi o na ni tara re ba dake ni koro mo wa di idile to tin toru tele to wa di nti yanpon yanrin sele nbe awon kan ni won fi oro ni won fi to wa leti ta si wo wi pe ka fi gbara wa nimoran ka si fi si odi won ile aye wa idile kan to ti n toro tele laarin oko ati yawo biri o na loye lo wa bere ni je pe yanpon yanrin o n sele laarin won ase inu yawo yi ko do si bi oko re bo se ti mo se o ni ko soju se re bo se to ati bo se ye oloko ohun o se to ko soju se re bo se to ati bo se ye ninu ile depo ko pe oko re sakiyesi ki won ti jo wa ojutu si isoro to n koju won yi ko se be depo ko gbe igbese pelu oko re nse lobirin yi lo ba na se sita amo ko pe ko jina ibe na lo ti gbe jombo wale to si ko bara re sadede lo bere si nru to si bere si ngbe ibi ti won ti ngbe kiri ohun ibe lo ti wa jewo wipe e dakun e ba nbe oko mi e si ba nso pe ko dariji mi tori mo ti se lo ba bere si jewo ibi to rin si ateni to ba dore ekoko ase eni to ba dore ekoko yi ko fe fun re rara eleyi un ohun to fe lo lara re lo nwa kiri o wa di pe obirin ohun o ge ka ba mo je nigbeyin esi ma wi pe yoruba ni abamo bayi o na ni gbeyin oro kọlọrun oba ko ma je ki abamo ko gbeyin oro gbogbo wa eyi ni ile ise to wa nse gbogi 24/7 aba mixture la fi wa n gbara wa niyanju wi pe iwo yawo to ba mo wi pe oko re o se daada to ninu ile gbiyanju ke jo wa ojutu si ona abayo un ni ki se wi pe awa n beta ana seta o na lo le jo na abayo iwo na gbiyanju ko ra egbogi 24/7 aba mixture ko ra foko re ko bere si ni ta kebe a n je n to dun a n mu n to dun elomi wa ko le bere mu nkan le mo be lelomi wa ko le ririn iseju marun yo ti ma fowo lebadi gbogbo awon nkan ta n je didun didun yi to n sakoba fun ago ara wa laye atijo awon baba nla wa ti won ba je nkan didun o lawon egbogi ti won fi mo koju e awon egbogi na la wa po papo sinu 24/7 aba mixture lati mo je iwulo fun gbogbo awon eyan o wulo fokunrin o wulo fobirin o wulo fomode be lo wulo fun agbalagba e si wa mo wo egbogi ta n soro re yi ko lo tinu rara ponbele egbogi na na fi se ajo nafda kisi fontelu iwo na lo ra loni tori pe ija wa ija osi always guide ni won ni ko guide ara re e je nkoko doke lo na mo si npada abo e ku kale
1: baba egba mi era mi kale oro ko mi yi ma ti su mi ise lo npariwo eyin didun ara riro e wo mo se mo pe ko le mu oko lo oko mo ni o se suke suke da towo re le ni koda se kan sun lo ni
2: aba ajo ko ti igbo ni nipa 24/7 aba mixture koro jogun ogun bile tawon okunrin bire fun gba gbogbo akanse gbogi bile ta gbe kale lona ti gba lode 24/7 aba mixture ko lo ti nu rara o kagu eyin didun ara riro afo gede gede do ti ara danu logo lomo ori agbaduro to ti o si ma sise akori lodo lolufe re iwe atebo la fi pe lo re ajo nafda ki fun tegun gba o da lagun ara 24/7 aba mixture lati je alagbata jake jado le nigeria e ma pe 0916062653 0916062253 oruko money janu omo 24/7 aba mixture gbogbo igba ija wa ija osi always guide me
0: bẹẹni ìjà wa ìjà òsì always guide náà ni ṣe wá rí gbogbo ẹyin tí ẹ bá fẹ jẹ alágbàtà fún lè iṣẹ tó ń ṣe gbogi 24/7 aba mixture yìí nọmbà yìí òun náà ni kẹ ẹ mọ pé 091-60-62-62-53 ẹ jẹ́ ń pè lẹ́ẹ̀kan sí 091-60-62-62-53 tó ó tún dìgbà míì náà tá a tún mọ pàdé ire o.

0: Olorun se be elomi wahala losan wahala loru ni be elomi ba wa wonu le yo ma ri pe gbogbo bara adi lo be si ma ro hun koni le soju se re to ya ko se ninu ile mo tabi ko ke ma gbo pe gbogbo ara ni wohun Bala mi ba lo le gbonse bayi bi ogbon seju ogun seju koni le ri gbonse se ta ba tun mi ejo sese gbonse yen bayi ko le o bi tewura bayi ni o ma se ese a wa won baba wa elomi isi agbe lo nse be elomi isi ode ni elomi o se wahala lataro titi di ale won tun fi ese rin loko won fe rin pada wale be ni won si tun ma ta kebe ogbon ewe ategboyi na ni won da elomi ofara ni ti e yo kan ma ri pe gbogbo onu ara bere si ma ta ohun ni elomi to ba ni eleyi ni yohun lenu leni elomi ani eleyi lo tun yohun lenu lola elomi o ti e le so bi tin se ohun ina mo fi ni eje ka wa janfani ewe ategbo ninu ile ise baba oke ogun ni number 4 dudu yemi lane opposite oye mekun grammar school ni ilu akure baya wa fe bere one abo ni mara kan to fe bi mi sa pe mi sori ero bani soro mi yi o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19 elomi ati e ma so pe ohun o ni nigbagbo ninu ewe ategbo mo ah nbe ko ibayawo ti bayi to je ododo pade ni ngba ti won na ba yoju sodo mi ko wa janfani egbogi mo wa kuro o mo ri pe bi ewe ategbo ti wa laye atijo be na lo wa lasiko yi loto ewe ategbo ona won ti jin ko si n tosi mo sugbon wa ode ko si bi ta le lagbode ko si bi ta le wa egbode a ri ewe tutu a si ri egbo tutu to wulo fun okunrin to wulo fun obinrin ngba ti wona ba wa si odo mi ka wa janfani ewe ategbo mo ti ko egbogi to wulo fun okunrin to wulo fun obinrin mo ko wa lati ilu seyin oro eyin na mo pe mo ma so pe ode ni mi ode ni baba mi awon ode si ni a le ririn ogoji iseju a le rin ogota iseju a le rin lataro titi dale ta ti ni isoro kankan ninu isin ara wa be la ni isoro kankan ninu egungun ara wa se bi anfani ewe ategbo yi na la wa na eje nitori e mo fini kayin ni wa je anfani ewe ategbo mo ti ko egbogi to wulo fun wa lati ilu seyin oro papa egbogi mo wa kuro mo ti ko wa wa tọlọrun ba ni ko gbẹju to le yọju si mi gbogbo to ti nagbara to ti nagboro to ti ro bi baya o le kuro ninu soro yi fọkan balẹ lagbara ọlọrun ti wa na ba wa o je anfani egbogi mo wa kuro to si mo pe gbogbo to ro bi ko le latun se yan o dupe lodo ọlọrun ma bo wa nile ise baba oke ogun number 4 dudu yemi lane opposite oye mekun grammar school nilu akura nbe lawa a ni fara nira wa baya fe bere one tabo ni mara kan to fe bere lowo mi pe mi sori ero ba ni soro mi yi o sebu o 64 60 64 19 o sebu o 64 60 64 19 da la lo mi yo ma ri pe baya bo hun ba tin se eyo inira lo hun fin se eyo elomi amata elomi amaro lagboro olohun won na wa ninu awon ti o ma gbegbo pe number 4 dudu yemi lane opposite oye mekun grammar school nilu akure to ba fe bere one tabo ni mara to fe bere lowo mi pe mi sori ero ba ni soro ni yi o samu o 64 60 64 19 o samu o 64 60 64 19 alaafia ara wa o ni di fi afia origba
1: a o ma ti ri eni gboro lenu ojo meta yi o be la bi ni isoro isara ina mo ni bo ba ji gbo ara ma ro mi isara yo ma fa mi so lati bara idide ese ni o ma ro mi gogo debi pe mi o le bere mu nkan le ise lowo mi ma nkuriri ati ese mi ti ma kan mi gogo koda irorun su dede o ore mo ti gbiyanju gbiyanju corona bayoje ayo ohun ti e wa su mi agbo ni isilo se je lobe se wo ko ni pa baba oke ogun ni ogun

0: awolu solu dero pese.
1: Se ngbadun adaba
2: mo ngbadun adaba
1: mo ngbadun adaba
2: mo ngbadun adaba

ke awon gbogbo baba patapata wi pe happy father's day aku simi ni na isimi alayo o na ni yo je fun gbogbo wa oye ja bere pelu awon koko eleyi to ti wa ninu awon royin ohun to ti jade laaro tuni iroyin akoko eleyi to wa lowo mi o na ni eto odibo gomina to waye ni ipele Ekiti gomina biodun abayomi oye banji laje leto odibo na kede wipe ojawe olubori eto odibo gomina ohun eyi to waye ogba be ni gomina lo tun ni ijawe olubori hun oni ti bi eni tunbo tun farajin fun ise ilu o na tun ni

akiyin o ni bi gbogbo ti e tin gbo wa eto alafia ara omode agbalagba lokunrin lobirin ti pada di irorun lati ilese Amolap Healthcare Limited nipasẹ awon egbogi adayeba pelu ewe ati egbogi ti a fi imo ijile ode onise agbekale won ni ayika ti o rewa ati ilana ti o ba ofin ijoba se peki reki awon egbogi wa wa ni oniworo ti a mo si capsule pelu olomi ti a mo si liquid awon egbogi wa na ni amobitas Amo Flush Capsule, Amorex, ati Atura Herbal Mixture. Fun oniruru aisan aifojuri ati idakureku alaafia, tomba isan, eje, eran, ati omiara, wo ijakadi. Emada amujina mo, Amolap Healthcare Limited ni olorun gba fun lati ojo pipe wa pelu asiri ona abayo si alaafia gbogbo ebi. Eyin ti e ba se akiyesi tabi idaniloju, arun bi ki okunrin ma le seyo daada, aisan gbajumo, bacterial infection. Or STDs ki okunrin ma le eda egungun riro tabi egungun sisan etete koju won pelu Amo Flush Capsule etete koju won pelu Amo Flush Capsule bakan na awa ti a ba ti nri apere bi ara yiyun tabi ara tita isale ikun didun oju ara kekan inu gbigbona ori fifo eje ki a yan Amo Flush Capsule layo bakan na eyin ti e ba se akiyesi a le bere mole dada ibadi riro inu kikun tabi inu kikun opa eyin a le se dede omokunrin dada tabi kinkan osu wa ma wa dede eyan amobitas cleanser layo bakan na amores ni a se agbekale fun okunrin ati obirin lati se afikun fun libido wa lati fikun agbara okunrin ati obirin papa julo lasiko ti won ba fe sere ije kaka ki o reyin lodo eleto yin e ma gbe egbogi amores sara fun igbaradi ki ara okunrin ati obirin ko le tete mure rodo e mu amores wo iyara lo atura aba micho ni a se agbekale re fun itoju omode ati agbalagba pelu awon arugbo wa atura wa fun ajesara ati itoju jedijedi ito sugar inu kikun tabi inu kikun ibade ati eyin riro igbose ni rorun nkan so obirin to nse segesege pelu ito atoju ti ki je ki elomiran sun asunwara loru bakan na awon omode wa ti won ko le se ko ma je nkan didun didun tabi mu nkan elerin dodo eje ka ma fun won ni atura mu ni aro tabi ni ale lati ma neutralize system won bakan na awon egbogi wa ki mu eniyan ma se igbonse lore kore bakan na ki fi ebi pa eniyan si e wa ri pe awon egbogi wa dara pupo e ma ri awon egbogi wa amobitas Amo Flush Capsule, Atura Herbal Mixture, ati Amores Rani, bubo le taja ogun ibo patapata, bubo awon pharmacy store, chemist,

0: ki a ma ti gbogbo eyin ololufe wa nibi kibi te wa 39 fani ati ma gbo wa yala nile yi tabi nile okere oloyinbo ma so nkan kan wi pe agbara ni afin toni je iyen ni pe information is power ti eyan ba mo nipa awon nkan tin lo eyan kan ma padanu awon anfani loloko ojokan tin lo kaakiri ni sugbon lasiko yo pon se to ti sun iyala o fe ra nkan ilonule tabi phone aborisirisi nkan wa so pe mi lowo lowo mi o le ri kini ira anfani alailegbe kan ni o tun de bayi lati le je ki wonu odi en ti o ni awon dukia ta ma si properties daada lai se yipo lagun ile ise kan wa ti en pe ni CDCare kini won ki e fun gan kini won duro le lori je la fi ni asoju CDCare ni inu yara agbara pelu mi ogbeni Abdulhakim Okunla e ba mi ki gbogbo awon ara ile
1: e ku dede woyi o eyin ara ile oruko mi ni Abdulhakim Okunla gege bi olotu se daruko application asiriola oni agbo aba ti a mo si CDCare CDCARE application ni je pe ti e ba ti ni ori phone yin ni anfani lati wo ati ra ati san die die gbogbo nkan elonu le phone ni o laptop ni o mattress ni o kettle pot ni o
0: gas
1: be fe ra aga o wa nbe be fe ra moto o wa nbe dede mo sanwo die die lai ni ele kankan ninu ati wa mo fun awon onibara wa ni daniju wi pe ki won lo si oju oja ti won lo wo pe elo ni won ta
0: kini o ko ma se pe fe gbe won mara o
1: ni ti won lo wo ko to di pe won wa ni anfani pe o da je mo sanwo kini ni odo wa anfani si wa fun won lati sanwo lati osu meji ti de osu meji la so awon kan to wa ta ri pe osose ni won fe lanfani lati mo sanwo anfani na wa fun won lati sanwo lati ose meji titi di 40 weeks ogoji ose lati mo sanwo
0: mo be bi nke se won kokoso iye kan le ni won wa gbe oja won a mo sanwo ku die die bawo won se se
1: e seun olotu seri bi a se gbe kale ni wipe anfani osu meji titi di osu meji la ta gbe kale ti won ba tin ra ta ba tin sanwo de idaji osu tan ba mu la mo gbe oja yi fun won ti won si mo fi ni anfani lati mo san yoku fun apere ti won ba mu osu meji ta ma ti sanwo alakoko kale o tun mo si wipe a gbe oja yen fun won won sanwo yoku ni osu mi ta bo si ta ba mu osu merin anfani won fun lati san ikini keji ta ma ti san tan a wa gbe oja yen fun won a mo san iketa ikeni leyin gba ti won ba tin lo ikini lowo ati osu mefa ati osu mejo ati be lo bo se wa ni yen sa
0: ikini idi ti e fi se ba npe kawo yen kokoko san owo le die de to di pe e gbe oja fun
1: e seun olotu se ri nkan ta se ni wipe a wo pe gbogbo en to ba tin se ise o ye ko ni anfani lati ra awon kan to si le mo sanwo die die so eni ti o mu osu merin to sanwo kini keji fun okan wa ti bale lori pe
0: eleyi
1: yo le mo sanwo lo ti olotu en to si fe pe mo fe sanwo kini tan le kan na ni anfani wa ko san ko si mo gbe nkan re lo a si gbe wa si ile re bayi ni lai ni da alamu rara sa
0: se awon ni won lo na kini oni won lo ra nkan ti ba fe ni abi eyin le ra fun
1: se ri gbogbo nkan ti won fe ra patapata bi phone ati ironu pẹ ti gbogbo e patapata awa ti ni gbogbo eleyin nile se wa ri toni moto de a mo fun wa lanfani ki won lo woru moto tan ba fe color tan ba fe iye tan ba nta kan so fun awa wa lo sanwo re idi ni pe olotu a ti ri orisisi pe moto ti awon people ra fun mi ko da nkan kan ko ni je pe moto ti a ra fun ya je pe moto te lo wa fun ara yin gege bo se je niyan te fi lanfani lati mo sanwo re lai ni da yin laamu rara
0: nibo ni office yin office number ti an le pe yin si
2: e kan si wa ni Danco Plaza Adelosun beside Olo Motors opposite Maria Asom Catholic Hospital, Ikere Road, Ado Ekiti, Ekiti State.
1: Ololese wa si wa ni number 6 Ike Asogwa Anthony Leku ni ilu Eko. Be ni olotu.
3: Number wa te le pe si ni 0707 484 3351. Le kan si 0707 484 3351.
0: E seun olotu. Oro le ti bo lati enu ogbeni Abdulhakim Okunla jeje asoju CDK. Iwa na magore loni o le bade to ni dukia.
4: Ore wa, kini re to roju koko bayi?
5: Wo, ore, o su mi oje. Iya isese petan lori phone ni. Onu gbogbo abo oda na wa ni njo. Gas cylinder wa na ti fe je tan. Gbogbo electronics wa lo ti denu kole. Owo ni o si sarajo yi.
4: Ara nta nwo nu. Shop o gbo nipa CDK ni.
5: CDK, kini nje be?
4: CDK, CDCARE. Application asiri ola ni. Nibi to ti ra gbogbo to fe to si ma sanwo die die bi orisirisi gadget electronics to fi dori ka oko ayekele ko si lele lori o iye oja to bara lo ma dawo e pada o le sanwo ohun elo to bara fodi do su mejila tabi ogoji ose
5: iro ni o
4: o to to han ni gbogbo awon nkan elo nu ile mi ori CDK ni mo ti ra won koda iPhone to wo lowo mi ni sanwo re tan
5: o si riru eyo ti fi pamọ fun mi lati jo yi
4: iwo lo bere sugbon ni bayi tete download CDK lori Google Play Store ati iOS App Store ki won na ma jaye CDK ni wele mo ran to nilo ko ma sanwo werewere lai ni ele kankan lori e ko si website wa.

0: Bokinye ko juma e tu ko de dash ko yini bi gbogbo ti kan ni ba nfe de bo se ma je niyan ako ojo simi ologo toni kini nta tun gbede kayin ti wa mole ni bi gbogbo bi te tin gbe wa lasiko yi o ko le da ko le don ki gbogbon le ba kan si ni gege be se mo bi pe di omo okunrin te ri ye won ni oto ni o ona ta wa na o gba lati ma je wi pe ka ma rogbo ku leni keni mo urgent 2k urgent 5k awa gan fi le duro laye ara wa na fi le wa financially stable on la gbe wa fun wa laaro toni o esuku ti mo wi pe eni oni kan bayi la ti gbo pon eni olofa bayi la ti gbo pe mo ta be ba gbo wa laaro yi lana e ri pe won wa nkan ni won tun ti wa nbi laaro toni lati le je ka tun gbo gbogbo bi nkan o tun se lo mo koja mi olugbala won ni sorin adubule ko alase ati oludari ile ise to se wipe won ko ni ba se lo imero aye odi oni AI artificial intelligence won ti wa nle agbara e ba ka muyan wa to gbo wa laaro to ni
1: e karo eni no wa ni ilu Akure ni Ondo Ekiti Ogun
0: ipinle Osun
1: ipinle Osun amo pe bi ti won ti gbo adaba po
0: gi
1: gbogbo ibi ki bi ti e ti gbo adaba FM akin oruko temi ni Ajibare Bamidele Samuel
0: loni ne ko ni dola ago meji ata ago merin ipele akoko ati ipele keji ni nta n ba n bo lana fa won ti o lanfani ati darapo mu wa kini nkoko n to gbe n wa gan kini fe ja won mo Nigeria omo
1: ki se akoko mi ni ilu Akure gege bi mo se so lana fun awon ti won gbo mi lana a wa ni bi bayi ni ojo Saturday to koja awa launch bi awon eniyan se le ma lowo nipa lilo ero artificial intelligence ti awon eyan pe ni AI ati lo si ilu Port Harcourt Abuja ati lo si Asaba Wori ati lo sawon le Ibo kan lara wa lokan to je omo Akure lo wa ni pe ejo egbe wa Sakure Akure na awon eyan mi Lakure na won ni lo ma se le ma ni owo lowo pe ki se fun awon Eko ati Port Harcourt nikan awa ni ojo Saturday to koja awon eyan de po tai all the tagba all the only city 300 people all the kun gba ta se ton ni ojo Saturday yen emi pada se ko ni ojo Sunday awon to wa ti akon won ba se nse owo yen na wa ni pe ki njo pe irin mi si ko e kan pe ki nse wa pe awon opolopo eyan lo fe mo nipa esi ko confident fun mi rara sugbon tori mo jomo Yoruba tori ife ti mo de ni ati pe erongba wa ni pe a fe fi opin si awon to ma se sogundogoji to ma gbo lo awon eyan to ma sa lo awon to ma awon ponzi scheme a fe fo opin si ni ile
0: ni pe eleyi se tete
1: ki se tete o a fe fo opin si ni ile Africa keke bi mo se n ba yin soro bayi bi mo se n ba yin soro lowo bayi alabirin ti oluwa lo lati gbe kini wa si orilede Nigeria o wa ni Ghana lowo ba se nsoro yi to ye pe won lo fi awon eyan ni ile Ghana na tori ki se fun Nigeria nikan fun Africa ni Africa la n soju so iwo to n bo mi leni ore ofe lo ni lati bo mi leni o idahun si adura si ni mo gbogbo wa tin gbadura latojo yi pe oluwa akoko President Tinubu e je ko san mi si re ti Oluwa ba fe ran idan lowo Oluwa fun re oni sokale latorun eyan ni oran seyan so o de ti ran mi si eleni bo se n gbo mi leni o wa ku so we o lati take advantage of this
0: bo la won yo se kopa ati pe ibo ni eto won ti gbera so lowo ta wa ati pe awon to ba n bo kini ti won mu dani
1: e te je ki koko dan awon ti awon wo ni kini yi wa fun tori bawon eyan se gbo ba tan ni AI artificial intelligence emi o kawe o ki se fun iro o bo kawe gbogbo eyan lo wa fun to ba sa ti ni telephone lowo ero
0: android phone
1: to le se internet a ma set yin up awa fun awa la ma ba yin se e nilo lati gbe ika yin soke bayi awon wo lo wa fun awon retirees iwo to je retirees to te so te se retire ma je ke ore da bi awon ton ma lo king fun pension ti won ku e mi o fi won se leye omo kekere le mi na emi na fe dagba o retirees e plan pelu retire package yin e wa fi si ise ti artificial intelligence ta ma ba yin multiply owo yin so ko ni dabi pe e ti retire nitori pe ba se ma ba yin set pelu artificial intelligence a ma ba yin fi owo ke owo to ba wa lo yin a ma ba yin fi sowo to je pe a de ma fun yin ni owo ni osoosu so that e te ni miss pe e retire then eyin te si wa ni active service ten gba sala e ma na owo yin ta e mo pe yoruba so pe salary salary o to na o afi eni to ba fi lara salary to fi sowo a ma ko yin be se ma le ma fi salary lara salary yin e ma fi sowo pelu artificial intelligence iwo to je business owner to ni business te to nse to de tun fe won ni pe don't put all your egg in one basket e ma ko gbo eyin si e ma ko gbo eyin e ma ko sinu apere kan tori ti apere yen ba subo gbo eyin yen le fo so iwo to je business owner o le mu la ro owo to fi se business e na ko fi tin be le ka fi ka be fi se owo pelu artificial intelligence then iwo to je eyin iya loja eyin iya laje baba laje baba loje gbogbo yin la n pe ko seni to yo sile politician ko yo yin sile o akoko ibo ti fe to eni lo owo lati se campaign eni lati fi owo die ti bi bayi te ma ran nise ti artificial intelligence lo won ma yin se ko gba akoko yin rara yin ko le n se artificial intelligence ni e je ki n so die lara nkan ti artificial intelligence n se ke le mo te ba ri awon mo kekeke ti won to soro tan soro tan wo tan rerin artificial intelligence na fin se e ma ri ton ma je ki are orilede onjo e ma ri ton ma se on your mark set go ti are orilede atawon to ku tan se ton sare e ma ri Donald Trump ton gba ese artificial intelligence na fin se kini yen lati ile mi de bibai loni moto ti mo wo wa mo kon pe sori google map is one of the product of artificial intelligence o den fun mi ni bi ma se ya ibi ti ma ya si ibi ti bump wa o ma fun yin artificial intelligence is actually created by eyan lo da sile sugbon opole o dabi kan ko opole eyan 1 million sori eyan kan soso se mo pe ti eyan ba wa moto ko le mo pe bump wa ni waju sugbon artificial intelligence ma ye ki bump wa ni waju ati ra awon moto ti o ye pe ko si driver to nwa emi ti mo ba yin soro yi mo ti wo moto ti o ni driver ninu ri to de gbe mi de bi ti mo lo ise artificial intelligence ni Elon Musk nsin o tin se ero kan nisin to ye pe te ba gbe owo le ero yen bayi gbogbo nkan to nse yin ninu ago ara yin ni ero yen ma diagnose to de ma ko soje a de ko ogun te fe lo
0: seun awon yo fe mo number ti won o pe abi ti won te atejise si e ba pe number won ati bi ti eto won ti waye losan oni
1: eto na ma waye ni Bon Hotel ni Ijapo Ijapo popular ni ilu Akure
0: ehn
1: so te ba de ti de be e ma ri Bon Hotel ni Ijapo ni ago meji ati ago merin nitori awon to ma lo si church ti ademo awon mi awon ti won kin pe ni church on le de ti ago meji kan join wa awon ti church ti won de ma npe de won la si fun won lanfani fun ago merin ade a promise ni pe ani fa koko yin sofo nilo lati mu owo kankan dani o abi owo lowo ofe ni o te ba mo ye ta na lati get all yin e ma mo pe a ni ife ara ilu ni toto
0: la
1: fi gbe kale
0: number won ni won ma ta te jise si
1: 08035850791 ate jise nikan ni ke te o e ma pe wa
0: e ma pe wa o kini kan kini kan
1: e jo e ma pe wa ti gbogbo eyan ba n pe wa fone yen na o ma ku ade ni ri atejise tetes ani ri ka e ma pe wa e kan te oruko yin ke de ko ai te ba ti ko yin bi Bamidele Samuel ai e le te si whatsapp e le te si normal number 08035850791 mo pe ni ekan si 08035850791
0: yato se awon olukopa alara awon soro soro ti ilu mo kaakakiri nipinle yi na nbo
1: won bo even eyin te nba mi soro yi mo mo pe ma wa
0: yen ka mo lolufe Fakao Sport na kan ja pade ni bonu te
1: to lolufe Fakao Sport e ma bo Fakao Sport presenter won bo won bo e ma ri won mo tun pe number lekan si 080 35 85 0791 080 35 85 0791.
0: Nte so ni pe eto yi wa fun omode odo ati agbalagba aten to kawe aten ti o kawe
1: o wa fun omode ti o ba ti pe odo
0: 18 years
1: en to ba ti pe 18 years iwo to je student ma ba won join yahoo teka fona yen ti wo fi le se business to wa legitimate ti na won obi egan ma dun si ton ma sadura fun e yahoo oda o ma fi eyin eyan ti agba ni tori to olopa ba te won ko suke olopa se lowo o de di ewon niyan
0: e ba pe
1: ma ko yin ni bi e se le sowo pelu artificial intelligence legitimate profitable and reliable
0: ibo ni o ti wa yin lekan se ati number ta won yo te atejise si
1: kin fun hotel Ijapo ni ilu Akure Bon Hotel Ijapo ni ilu Akure 080 35 85 0791 080 35 85 0791 080 385 50 791 kekan ba wa mu valid means of identification yin dani valid means of id na awon valid means of id ni voters card international passport driver's license nin iwo to ba de ni kankan lara won sa mu id card to ba ni ko mu dani amama reti yin
0: to ko ni ju bayi lo laaro to ni e ja pade laago meji ni ile itura Bon Hotel to wa ni Japo Estate titi ago meji osan Folajin oye tayo loruko mi Fakao Sport o a pade nbe ire o ire kabiti
2: Expulsion Community Korida sile mo e idanilepo alagbara fun gbogbo eniyan nilu Akure ati pinle Ondo lapapo lati mo nipa ero igbalode atona agba ta fin dolowo doloro token yo si bale idire ti Expulsion Community fi gbe idanilepo itale fun gbogbo nipojipo to fe bo lowo gun airina irilo gbogbo elegbejegbe ateni kokan loro yi kan lati wa ko nipa lilo ero igbalode artificial intelligence fun idunadura lati pawo goboy ojo isimi Sunday ose yi June 21 ni idanilepo Leko yomo waye abala akoko yomo bere laago meji osan abala keji yo si waye laago merin osan ni Bon Hotel Ijapo. Oh yes, Expulsion Community is calling on all residents of Akure and Ondo State at large to participate in this artificial intelligence training designed to show people how to leverage on AI to earn income in the financial market. What are you waiting for? Join us at Bon Hotel Ijapo at this week Sunday, June 21. First session starts by 2 p.m. The second session holds by 4 p.m. Call 080-3585-0791. 080-3585-0791 080-3585-0791 Expulsion Community is saying it is your time to have financial freedom.
3: Se ngbadun adaba
4: mo ngbadun adaba
3: mo ngbadun adaba
4: mo ngbadun adaba
3: o ngbadun adaba
4: gbogbo wa na ngbadun adaba
5: Live it, live it, my father.
6: Eddie, Eddie.

eto aku dede wu yi o ni agbara olohun oba akoko yi yo mo san wa yo mo san wa eto yin to wa nlogori afefe eto eko di rorun education made easy lati ile eko Educonsult University Educonsult School of Preliminary Studies te ba tin gbo ohun yi e mo pe en ta fe so o na lo da lori eko awon omo papa awon omo to ti kawe mewa ti an fe woli eko university e ri bayi bi awon odo awon omo wa won ti se idanwo UTME nijo ni ti an fe woli eko university ti an fe wo 100 level ewari 1.6 million ni pe won million kan o le 600,000 o ni won pe won ti won jijadu lati raaye woli eko university si 100 level aye melo lo wa wa nle ti an fe woli si o wa re o he ifidire mi o wa po ninu idanwo won to je pe awon to pass daada o to nkan nitori orisirisi idi itile eko Educonsult ti ti se awon iwadi kan le lori itekute phone agbajumo eko to iberu ati bi oju ojo se ri pelu akoko ti o se danwo e ri nigba toro ba wa ri bayi to mo fi mo dagba kale ti won fi mo kegbe kegbe kogba kogba mo darapo ma awon egbe ti o da kaakiri e ya titi ji awo ona abayo ona abayo ona ni advanced level a level to mo se laarin osu meje si mewa pere ti o wa lowo 200 level be ni ojo ori oni se pelu advanced level pe omo kan o ti wo 16 years won le lo wole fun advanced level bayi ba

0: kana ti dawo kan tin ja mole die meji e meta manu le ona le lo bere omo ti o bari anfani ati wole lati pase UTM e bayi to nba lo bere advanced level awon to raye wole hun nigba ti won ba fi de 200 level won jo lo pade ni tori pe ohun o ti pari pelu A level ti won jo lo pade ni 200 level iyen ipele keji ile ko university e ri pe ogbon o wa ninu ti a so fun ra wa ni akoko yi Eda kun eyin obi atata e ma je ka du awon mo wa ni anfani yi anfani ayeraye ni o ko mo mo ma dagba kale ko mo mo kegbe kegbe ko gba ko gba kaakiri omo ba je omo odun 15 gan bayi se ni o le se idawo UTME to ba lo bere A level advanced level nigba ti o ba fi di wo yi odun ti nbo won ti yege ni won ba lo wole si 200 level iyen nipasẹ direct entry odo ajo jambu ona won ti gba DE form yen direct entry form ti won wa lo wole si 200 level nile eko university to ba wu won fun course ti an ba fe se a je pe ohun atawon ti an wole ni isin won lo pade ni 200 level nile eko university be ni eja tun wa jo kiesi leyi o awon omo ti an pass UTME gan won to le raye wo 100 level yo mo tu ipari odun si odun ti nbo lawon ile eko mi ti a ba wa ri ile ti o pass re a je pe o tun di odun ti nbo to tun le lanfani ati sedanwo UTME mi kun o tun wa raye wo 100 level a je pe yo di odun ti nbo leyin ile ti nbo ah ojo si nlo odo deyan anfani ti wa o nile eko edu consult bayi awon eyan ti lo ngba form fun o lo se advanced level A level ni edu consult life ti ojo ori omo se ko wa sibi ti omo o ti le wa aye legbe wa nile eko edu consult te ba wa somo to mo ba fe mo wa njojumo aye re na wa sebi ti le eko wa en so fun alaipe yi koda phone number te le pe si en so fun alaipe yi ile eko edu consult to mo ba ti lo be ti won se advanced level bayi laarin osu meje si mewa pere ni won se 200 level ni won lo wole si onile eko university e wa ri o ti le ni ogun odun daada ti awon akeko tin lo si le eko edu consult dan lo se A level ti won se wole eko university opolopo omo lo ti lami laka koda awon to ti gba oye muye won wa nbe awon to ti lo si oke oko ti en lo keko leyin ti pari A level advanced level tan ni edu consult won po repete a lo ti le daada ni egberun 24,000 omo 24,000 students to ti gba edu consult koja nipa A level tan so ina ni ti en se raye wo awon ile eko giga ni Nigeria ati loke okun e wo ki wa se pe nbo omo ba se advanced level tan ni ile eko edu consult ni won wa juwo si pe o dabo rara o won ba omode gbere gbere ibi ti o ti ni admission si ile eko university to ba fe fun course to ba fe se be ni awon to ti gba be koja o ni ke mo bi koda gege bi onise iroyi awa na ti ni awon omo ti en gba be koja o to lo ba to si gba fun ile eko ti en fe ni en lo course to won lokan o ni won lo se ikida pe ko si aye gbe fe ni eko edu consult discipline to gbangban o wa nbe itekute fonu ewo ni nile eko edu consult koda ayere oto aye ise oto ni tomo ba ti wo be laarin ose bi meji meta pere e ti mo ri ayipada pe won gbajumo eko won daada discipline to kawo omo o wa nbe ati legbe ati ile eko e wa ri ni ona mejeji o ni abo to peye wa o awon oluso alabo won du wa mu wa mu ni labi awon akosemose alamojutu omo ina oba to duore o wa ni hosteli won hosteli okunrin loto obirin loto mallu wa ta ti le sare ra awon kan ti ba nilo be ni iruja ere idaraya o wa nbe omo fe sirun loso gbogbo e lo wa ni ayika ilegbe e wa ri ni ayika ile eko wa yi o ero cctv camera wa o to mojutu gbogbo eko ti omo nko lore kore la won mo se test koda won ko project bigba ti ti wole eko university na ni e wa ri awon oluko tin ko mo nile eko university o ni won ko mo o nile eko edu consult ti e ba tun ko mo tan omo ko ko tun bo ta yo ko awon elegbe etuku ko fu pe se ko ti ye won abajo awa lawon mo yan tin ile eko edu consult be ni o excellence o ni what word won nile eko edu consult eni ko ti mo tarapo pe nbo ni an wa kini phone number ta gbe si olule eko edu consult lo wa ni communication house fast fast junction legbe gbagi tutun old ife road nibadan communication house fast fast junction legbe gbagi tutun old ife road nibadan bákan náà wọn ní ẹka kan míín nìbàdàn ní honorable justice l o arimu court ọgangan bíi tí àwọn agbófinró tí wọn darí mọtò tẹlẹ yẹn ashi junction ní basoro nìbàdàn wọn ní àwọn ẹka káàkiri ìpínlẹ èkó lagos state. ipinle Ondo won wa lakure ati Ondo town kuda ni ipinle Ogun won wa ni Ijebu Ode en fun wa ni gbogbo address ka to pari eto yi phone number te le ma pe mo si oni 081 3543 0382 081 3543 0382
1: baba tele ni tun mona woku woku ni rajo aye ni ro ni lorun Edu Consult, a core advanced level, Cambridge, Jupe Bati IJMB, Tofi Mon Napte, Otiwaron Ba, Tori Pepe Louis for Kabale Lomofin Wallisi 200 level in university. E Yama for a data ama, e can see Edu Consult Bai, Ni Communication House, Fast Pass Junction, New Baggy, Old Ife Road, Ibadan, Tofi Mon Ashi Annex, Towani LOARM Court, Ashi Bodija Junction, Bashoro Ibadan, Abikini Katibo Komo by 300 Ninu UTME, Tabi 90 Ninu Post UTME, Katiwa Walia Kogi Gausi Dogun, on a bayore o wagba form o Cambridge IJMB tabi JUPEB to fi mo NAPTEP and be prepared for the examinations between 7 and 10 months at EduConsult. EduConsult also provides opportunity for candidates on ICT program for examinations like TOEFL, SAT, O level, GCE, UTME, Post UTME and others. Aye legbe na si wa pelu fun alaye e pe 0813 543 0382. EduConsult, together we soar with pride.
0: E so die nipa oro eko advanced level na tori advanced level ta so yi ke se pre degree ti omo ba se 100 level na ni o lo wo nile eko to ti se ni sugbon e level ta so yi iwe eri ni laye oto e level ki expire o iwe eri ni o tun ti je ki iwe eri to mo ni ko le kanu bi HSC aye jo ni koda bi OND tabi HND gan bi SC o ni iwe eri e level si je tori pe gbo won ta ka lehun 200 level iyen ipele keji nile eko si o la won na lo wole si ti a ba fe wole bakan na lo mo to ba ni A level lowo o ani akai mo ye omo ni ti gba EduConsult University koja ti a ti wo awon ile eko to ga to ga ni Nigeria ti loke okun I to wo UI ni Ibadan o wa nbe OAU Unilag Unilorin Uniport FUNAB ni Akure UNAB Federal University ni Oye Ekiti Federal University ni Abuja Tinsuka Kaduna Lasu Lekuo Lautech OOU Union Osun gbogbo awon ile eko university ba nba won te ma awon university aladani kakiri Nigeria kuda won lo soke okun ba ti wi ko wa si eko to mo le fe ko ti won o le fi advanced level wole o omo fe se medicine to fe di medical doctor engineering pharmacy nursing laboratory technology gbogbo e ka sciences lele kankan bakana bo je social science ni to mo fe se bi psychology sociology political science gbogbo e ba nba won bo ba wa si ti arts to mo fe se bi law linguistics CLA gbogbo languages lo niran o le gba A level wole bakana to ba je ti management ni to fe se bi economics public admin business management ati be lo e le gba pase A level wole awon eyan to mo bere pe to mo ba se A level yi to wa wole eko university sawon no sin rule NYSC be ni o to mo ba se advanced level to wole eko university o no sin rule yo lo se agbaniro NYSC e wa ri advanced level merin on lo wa nile eko EduConsult Money Cambridge Advanced Level. Osu mewa won fi gba idanileko. Gbogbo university to wa ni agbaye ni ngbawe ri Cambridge Advanced Level. Besi ni awon meta to ku na o le ni adorin ile eko university ni Nigeria to ngbawe ri ti na. Osu meje ni won fi gba idanileko awon yun. Iba se JUPEB ni o. Iba se ti IJMB ni o. Tabi ko je ti NAPTEP. Ile to mo ba se nbe. Awon counselors oludani moran won ti wa ni eko EduConsult. Won da omo ni moran daada. Won to sona o da lori course to mo fe se ati eko university to local lati lo ewo eko ti di rorun e je ki omo yin lo bere A level advanced level ni eko EduConsult bayi tori mo ti wi omo ti o ba ri anfani ati wole lati pase UTME bayi to n ba lo bere advanced level awon to raye wole un nigba ti won ba fi de 200 level won jo lo pade ni tori pe ohun o ti pari pelu A level ti won jo lo pade ni 200 level iyen ipele keji ni eko university e ri pe ogbon o wa ninu ti a so fun ra wa ni akoko yi e da ko eyin obi atata e ma je ka du awon mo wa ni anfani yi anfani ayiraye ni o ko mo ma dagba kale kan mo mo kegbe kegbe ko gba ko gba ka gire e wo o ti o jara lo o lena lori advanced level awon mo o ko ti e fe to itena ka ni omo ba ti wori si 100 level na ko da e wa le so wo bi e meji abe meta leyin asoye po to wa lori yun ilegbe wa ba ti we o to je pe ajo o dabi ile ni Eje so fun alekan si ibi ti EduConsult wa olu ile eko EduConsult olu wa ni Communication House Fast Pass Junction legbe egbe gi tutun Old Ife Road Nibadan won tun ni eka kan ni Honorable Justice L.O. Aremu Court ogangan bi ti awon agbofiro ti mo dari moto tele yen Ashi Junction Basomu Nibadan ni ilu Eko Lagos State Eju Consult wa ni number 21 Aderonke Plaza 20 Olowu Street Ikeja Lagos 21 Aderonke Plaza 20 Olowu Street Ikeja Lagos nipele Ondo won wa lakore o Eju Consult wa ni number 104 CU Plaza Adojuko Oyemekun Grammar School Oyemekun Road ni Akure 104 CU Plaza opposite Oyemekun Grammar School Oyemekun Road Akure ni ilu Ondo Ondo Town Eju Consult wa ni number 20 Ademulegun Road Akure roundabout ni ilu Ondo Ondo Town nipele Ogun wa yo Eju Consult wa ni Ijebu Ode o wa ni plot 53 to 55 Ejini Road Adojuko Old Kowa Hospital Kiato De Lagos Garage ni Ijebu Ode nipele Ogun ewo e ma pe won sori number yi ba tin seto 081 35 43 0382 081 35 43 0382 ona ni WhatsApp number won website www.educonsults.org
1: baba tele ni tun mona woku woku ni ajo aye eni ro ni lorun ni Edu Consult Eko Advanced Level Cambridge Jupe Bati IJMB to fi mo naptep o ti wa rorun ba tori pe pelu ifokanbale lomo fi nwole si

100 and kinika 1000 oni won pe won ti won jijadu lati raaye wole eko university si 100 level aye melo lo wa wa nle ti o fe wole si o wa re o he ifidire mi o wa po ninu danwo hun to je pe awon to pass daada won o to nkan nitori orisirisi idi itile eko educonsult ti ti se awon iwadi kan le lori itekute phone agbajumo eko to iberu ati bi oju ojo se ri pelu akoko je se danwo eri nigba toro ba wa ri bayi to mo fi mo dagba kale ti won fi mo kegbe kegbe kogba kogba mo darapo ma awon egbe ti o da kakiri eya titi ya wa ona bayo ona bayo ona ni advanced level a level to mo se laarin osu meje si mewa pere ti o wa lowo 200 level be ni ojo ori oni se pelu advanced level pe omo kan ti wo 16 years won le lo wole fun advanced level bayi ba wa ri kan na ti dawo kan tin ja mole die meji e meta manu le o na le lo bere omo ti o ba ri anfani ati wole lati pase UTME bayi to n ba lo bere advanced level awon to raye wole hun nigba ti won ba fi de 200 level won jo lo pade ni tori pe ohun o ti pari pelu A level ti won jo lo pade ni 200 level iyen ipele keji ni Eko University e ri pe ogbon o wa ninu ti a so fun ra wa ni akoko yi e dakun eyin obi atata e ma je ka du awon mo wa ni anfani yi anfani ayiraye ni o ko mo mo dagba kale kan mo mo kegbe kegbe ko gba ko gba kaakiri omo ba je omo odun medogun gan bayi se ni o le se idawo UTME to ba lo bere A level advanced level nigba ti o ba fi di wo yi odun ti nbo won ti yege ni won ba lo wole si 200 level iyen ni pase direct entry odo ajo jambu o na won ti gba DE form yen direct entry form ti won wa lo wole si 200 level nile Eko University to ba wu won fun course ti an ba fe se a je pe ohun atawon ti an wole ni isin won lo pade ni 200 level nile Eko University be ni eja tun wa jo kiesi leyi o awon omo ti an pass UTME gan kun to le raye wo 100 level yo mo tu ipari odun si odun ti nbo lawon ile Eko mi ti a ba wa ri eleyi ti o pass re a je pe o tun di odun ti nbo to to tun le lanfani ati se danwo UTME mi kun o tun wa raye wo 100 level a je pe yo di odun ti nbo leyin eleyi ti nbo ah ojo si nlo odo deyan anfani ti wa o nile Eko Educonsult bayi awon eyan ti lo ngba form ti won lo se advanced level A level ni Educonsult life ti ojo ori omo se ko wa sibi ti omo o ti le wa aye legbe wa nile Eko Educonsult te ba wa sumo to mo ba fe mo wa njojumo aye re na wa sibi ti ile Eko wa en so fun alaipe yi kuda phone number te le pe si en so fun alaipe yi ile Eko Educonsult to mo ba ti lo be ti won se advanced level bayi laarin osu meje si mewa pere ni won se 200 level ni won lo wole si onile Eko University e wa ri o ti le ni ogun odun daada ti awon akeko ti nlo si ile Eko Educonsult dan lo se A level ti won si wole Eko University opolopo omo lo ti lami laka kuda awon to ti gba oye muye won wa nbe awon to ti lo si oke oko ti en lo keko leyin ti pari A level advanced level tan ni Educonsult won po repete alo ti le daada ni egberun 24,000 omo 24,000 students to ti gba Educonsult koja nipa A level tan so ina ni ti en se raye wo awon ile Eko giga ni Nigeria ati loke okun e wo ki wa se pe nbo omo ba se advanced level tan ni ile Eko Educonsult ni won wa juwo si pe o dabo rara o won ba omode gbere gbere ibi ti o ti ni admission si ile Eko University to ba fe fun course to ba fe se be ni awon to ti gba be koja o ni ke mo bi koda gege bi onise iroyin awa na ti ni awon omo se gba be koja o to lo ba to si gba fun ile Eko ti o fe ni an lo course to won lokan o ni won lo se kikida pe ko si aye gbe fe ni Eko Educonsult discipline to gbangban o wa nbe itekute phone ewo ni nile Eko Educonsult koda aye re oto aye ise oto ni to mo ba ti wo be laarin ose bi meji meta pere e ti mo ri ayipada pe won gbajumo eko won daada discipline to kawo omo o wa nbe ati legbe ati ile Eko e wa ri ni ona mejeji o ni abo to peye wa o awon oluso alabo won du wa mu wa mu ni labi awon akosemose alamojutu awon omo ina oba to du ore o wa ni hosteli won hosteli okunrin loto obirin loto mall wa ti ati le sare ra awon kan ti a ba nilo be ni iroja ere idaraya o wa nbe omo fe serun loso gbogbo e lo wa ni ayika ilegbe e wa ri ni ayika ile Eko wa yi o ero CCTV camera wa o to mojutu

0: lo lo fe fun lo fi je pe o ye ko mo okunrin ko tu omo okunrin ipa ewe ategbo na ka ba e ma je ntan e o baba oke ogun to ba pe we laaro ajebi mona wa ko to dale to ba soro ewe ategbo ni baba oke ogun agbalagbode onisegun bile leni koso to ku laye la ko to moju ewe ategbo ba le ma porile de india tawon yen wa ti lo gba toju ewe ategbo ni won lo nbe awa lo mo de elegun awa lo mo elerin ta nja sa megun alaso wa ngwa kisa wa la lewe ategbo koto de yipe eh won fe siju wa kuro nbe number 4 dudu yemi le opposite to emeko grammar school ne agbalagbode onisegun bile baba oke ogun wa o gbogbo kini si oto ka kon soro to wa ro pa yen ma ti e yato adua ti e na gba popolopo ologun legun eda se npe wa ti won sadua fun ape amadupe te te ju yodo baba oke ogun fun a o agbalagbode onisegun bile baba ti won so mu baba ni e ma dupe fe ledumare ledumare lo ba tin se o orohun gba adua ti e na inu osu kefa ta wa e ko to kole o lenu ope number to le pe won sire e o 080-241-3669 number 1 number 4 dudu yemi lane opposite to yemekun grammar school lakure nbi ni won wa e je ndoke lohun ki ngbo ipolongo won mo n pada abo e ku kale isola akeremi o le kinka lo ko mi o
1: Babo ki ogun ngolo gba da ode abago ti emi to wa da go jimi onisegun ibile to nbe wi ategbo fi so ma dari hunun lore fi tu won kale kuro ninu ogun aye gbogbo ikedo ma mu abugo rere ka ba ni belon lori an woju olohun ni aye pon omi buruku si ninu kokun elena ma nko ni loju babo ki ogun agboje onisegun ibile yi ni okan si pelu alaafia pipe latare wi ategbo babo ki ogun leni na agode ni baba to degbo titi sawo bolu gbose ode ijusa pade olubike ijo si lo fin sin gbari orire fun teru tomo won na gbera nle Kagulutuku, Aboki Ogun, Agbode Onisegun Ibile ni omo Tolorun. Anfani wa feyin te ba fe foju riju pelu won nilu Akure telephone
2: 08024913669.
1: Aboki Ogun, Agbalagbode Onisegun Ibile to gbona jajaja.
3: Mo ki gbogbo eti to gbo mi. Gbogbo owo to ba fe ri mi. Gbogbo ona to ba gbawo ilu Akure. Ma bo wa si number 4. Dudu Yemi Lane opposite Oyemekun Grammar School ni ilu Akura ero bani soro mi re 08024913669 08024913669 alaafia ara woni di fiafia

0: ba lowo eledumare alapa nla to sole ayero olorun oba mi ale wile se ale se le wi oba lana oba loni oba titi aya ini pekun iwo lo da tewetegbo fun ilu omo eniyan iwo lo da oke iwo lo da ile iwo lo da apata iwo lo da un gbogbo tin be ninu aye ko wa se le to da ninu un gbogbo won ti o ni idi kan pataki to fi da won kabiyesi olorun orun mo yin o mo gbe oga
1: ogun billion fun ni ni wo so pelu yan pe lai sise abe ewe nje ogun je
0: to e ku wole la kara ile e mo rora bayi la kero tona eyin eyan tin gba mi kakakiri lori gun mererin agbaye loni mo ni iroyin ayo nla kan fun yin loni nitori wipe eja nla ni wo wa gbe ori eto ta wa na la pe ni lagbo ewe ategbo lagbo ewe ategbo ko sama yoba tabi omo orilede africa kan ti o mo tan pe ni ewe ategbo awon tolorun ba mi fi fun gangan lolorun ba mi so imo yi kale fun idi ni yi te mo fi wa se awari onimo ijele agba oje mi ninu lilo ewe ategbo fun itoju omo eniyan mo pe agba oje mi eni to mo ti fun tede ewe ategbo bi a se fi se iwosan wa sori eto leni oluseyin asafe baba yoruba loruko temi o eni ti mo gbe wa loni enu onikan lati popon baba e ba mi daruko yin fun gbogbo omo nigeria
2: mo ki gbogbo awon ara nu le ti won gbo wa ni akoko yi nibi kibi ti e tin lanfani lati gbo wa oruko temi ni gbajugbaja onisegun bile ti gbogbo yin ma si baba ekiti
0: baba ekiti latun baba ekiti lo si oniruru awon se tolorun oba ti towo yin se nipa lilo ewe ategbo baba bo loruko yen se je o baba ekiti se omo ekiti ni yin ni tan fi npin ni baba ekiti abeyin le bi gbogbo en to wa lekiti
2: awon ko la bi gbogbo en to wa lekiti sugbon omo ekiti e ma pe okun onigun ko ma nibi to ti fa wa ibi ti iran ti wa ti wa niyan
0: ekiti ni yi tan fi npin ni
2: baba ekiti eye mejo ki nje die
0: eye mejo ki je die e se ko ni baje fun yin baba baba bo kiki se nkan kaakiri agbaye eyin baba ekiti ni o baba re ni to je ipo ni aise lera lagu ara re won sa so pe baba ekiti baba ekiti baba bo le se nse ogbon wo le nda si
2: e se olotu Oluwa lo nse o ki nse ma eniyan be ni sa
0: baba bo le se bere se segun yi
2: e se olotu tin ba fe so ma ni ipele meji lo pin si ajogun ba wa nbe
0: ajogun ba wa nbe
2: abe ni ajemogun wa nbe ajogun ba ni wipe abanile lowo awon baba wa ti won se taba na si foju si lati kekere ni bi egbe egbo ke lo se e lo ogun eleyi e lo lo eleyi tawa na fi mo kala fi mo meji titi to fi di barako sugbon nibi ti ajemogun be ni wipe akawe kun yato si normal secular education pe biya eyan lo aya institution atun lo si college of natural medicine to wa ni kofo abayomi leko lati le ni imo kun imo nipa ise idi ti baba ekiti fi yato die ni
0: baba ekiti fi yato
2: beni
0: inu mi dun nibi te fa lo yi emi na ti ni won bi le re bere lori e won je ko ye wa wi pe lawon universities wa pe won ti n ko imo ijinle nipa lile wi ategbo beni abi be ko
2: beni o te tayo pe won ko nikan awon mo mi gan ti won ba se tan ni school won ani kan lo se research nipa ewe kan nipa egbo kan iru won na ma n pada wa sodo wa pe won fe research won fe tori oni won fe se project ti won fe submit
0: baba kini yato to wa laarin practical ati theory aspect lori ilo ewe ategbo tori eyin practical lai se ene bayi ti opolopo awon eyan sin ri idande
2: e se olotu se ma pe practical o ro mo nkan afojuri se ma pe nipa practical yi o je nkan to fojuri to farahan gege bi eni to ba ni skin problem elomi bayi to ba se gbogbo ara ko le se ara le tori pe bi awara e se re elomi o dabi pe o wo ora sinu ara ni so awon practical to je pe o foju han niyan sugbon gba teni yen ba wa ta ba fun logun to ori para wa oke se ti ri pe o ti fi han wi pe ogun to lo o ba lara mu ngba ti eniyan ba ni aisan kan tabi mi to ba de ngbati aba ni oke bayi ni kan ti wa lo lele to si lo tori be iyen ni practical aspect on na ti ri pe kini to nlo yi o mu ilera ba ara o
0: tawon eyan ba fe pe yin e ba nju number yin fun omo nigeria
2: number ti e le pe mi si ni
3: 081557870270815570
2: 78 7027 08155 78 7027. Gbogbo ẹni tó bá ń gbọ́ wa ní Àkúrẹ́ àti agbègbè ẹ̀, ẹ máa bọ̀ ní Ade Super Hotel along Oyemekun Road after Ilesha Garage. Ibẹ̀ la wà ní Àkúrẹ́, ibi tẹ́ ti máa rí bàbá Èkìtì nìyẹn. Then gbogbo ẹni tó bá ń gbọ́ wa ní Ondo àti agbègbè ẹ̀, a wà ní House 8 Road 7 Pele Ondo City. Gbogbo ẹni tó bá ń gbọ́ wa ní Òkìtì Púpà àti agbègbè ẹ̀, kan máa bọ̀ ní Maryland Hotel, ibẹ̀ ni ọ́fíìsì, ibẹ̀ ni ọ́fíìsì wa wà.
0: Ibẹ̀ lọ́fíìsì yín wà.
2: Bẹ́ẹ̀ni, gbogbo ẹni tó bá ń gbọ́ wa ní Ọ̀rẹ́ àti agbègbè ẹ̀, wọ́n lè kàn sí wa ní Mandarin Resort ní òpópónà Òkìtì Púpà Road ní ìdojúkọ Mega School ní Ọ̀rẹ́, ibẹ̀ ni ọ́fíìsì wa wà. Màá tún pe nọ́mbà yẹn lẹ́ẹ̀kan sí 08155 78 7027 08155 78 7027 08155 78 7027.
0: Bàbá, kó tó di pé n ó tẹ̀síwájú, ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn ló jẹ́ wípé wọ́n ti ń lo ewé àtegbò tẹ́lẹ̀tẹ́lẹ̀, lòmíà ní mo lò ó kò ṣiṣẹ́, kí ló lè fà á?
2: Ẹ ṣe olóòtú ṣẹ́rí tí a bá ní ká wò ó níbi ọ̀rọ̀ tẹ́ ẹ sọ yìí, àwọn oríṣiríṣi nǹkan ló ń fà á, ló lè fa kí ènìyàn ó máa lo oògùn. Yàtọ̀ sí pé ewé àtegbò even conventional drugs tó jẹ́ pé ó lè fa, ṣùgbọ́n torí àkókò wa lórí ètò, màá fẹnu bà á díẹ̀ díẹ̀ díẹ̀. Nǹkan àkọ́kọ́ ni wípé ọ̀tọ̀ ni kéèyàn ó ní ìmọ̀ nípa oògùn, pé egbògi báyìí egbògi báyìí ó lè worú àìsàn báyìí. Ọ̀tọ̀ wá ni pé kéèyàn ó tún ní ìmọ̀ nípa àìsàn tí egbògi yẹn ń wò. Ìkan méjì ni, tí èèyàn bá ní ìmọ̀ nípa oògùn yẹn nìkan, tí ò ní ìmọ̀ nípa àìsàn, tẹ́ bá ń fún ẹni tí irú àìsàn yẹn ń ṣe tó ń lò ó, á dàbí pé ó fẹ́ lọ àìsàn yìí, ó tún fẹ́ padà wá, ó fẹ́ lọ, á wá wà lójú kan bẹ́ẹ̀. Ìkan nìyẹn. Àwọn àìsàn kan wà tó jẹ́ wípé communicable disease, àwọn kan wà tó jẹ́ pé non communicable disease. Àwọn non communicable disease yẹn máa ń wá láti ibi oúnjẹ tá a máa ń jẹ. So tó bá jẹ́ pé irú àìsàn bẹ́ẹ̀ ni, tí a wá ń tọ́jú ẹ̀, bóyá yálà rheumatism ni, arthritis ni, tó jẹ́ pé kò wà communicable, tí èèyàn wá ń lo oògùn fún irú àìsàn yẹn, ó yẹ kí ẹni tó bá ń fúnyàn ní oògùn fún irú àìsàn yẹn kó lè sọ fún wípé nǹkan báyìí má jẹ, nǹkan báyìí má jẹ, nǹkan. Ṣùgbọ́n tí ò bá wá mọ nǹkan tẹ́niyẹn ò ní jẹ, tó kàn gbójúlé oògùn nìkan, a wá di pé o àbíkú o fẹ́ sọ lóògùn deke. Nǹkan nìyẹn. Ṣé rí èkejì ni wípé ìgbà míì ó lè má jẹ́ pé problem láti ọ̀dọ̀ ẹni tó ń fún ẹni yẹn lóògùn. Àwọn gangan aláìsàn yẹn ó lè má jẹ́ ẹni tó lóòótọ́, ó lè má sòótọ́ nípa nǹkan tó ń ṣe. Bẹ́ẹ̀ ni sà. So àwọn míì tó tún máa ń fa tí èèyàn máa ń lo oògùn tó máa ń lo oògùn tó jẹ́ wípé kò ní sí result specifically ni wípé ṣé máa ń sìn wọ́n ní ọbẹ̀ tó dùn owó ló pa, bí Yorùbá ṣe sọ nìyẹn. Ṣé wá rí bóyá ẹni tó wá tó máa wípé irú nǹkan tó ń da òun láàmú yìí, fún àpẹẹrẹ, wọ́n máa ra àdín. Wọ́n máa ra oyin. Wọ́n máa rọsàn wẹ́wẹ́. Ó níye tó jẹ́ lọ́jà tẹ́ bá fẹ́ lọ rà. Ok, ẹ wá ti sọ fẹ́ni yẹn pé ẹgbẹ̀rún mẹ́ta ni o máa ná ẹ, nígbà tá a máa ra àdí, tá a máa ra gbogbo ẹ̀, òun wá fọkàn sí ẹgbẹ̀rún kan. Ṣé mọ̀ wípé dájú ṣáká ẹni yẹn gan náà kò lóòótọ́ pẹ̀lú ara ẹ̀, pẹ̀lú àìsàn tó ń dà á láàmú. So oríṣiríṣi nǹkan ló ń fà á. Ẹlòmíì náà tán bá ní kó má jelé, kó má jelé, nígbà tí ẹni tó fún lóògùn bá ti sí ń bẹ̀, gbogbo ẹ̀ lábẹ̀rẹ̀ sí máa jẹ lásán wọn.
0: Ẹ ṣe bàbá, ní ọ̀pọ̀lọpọ̀ ìgbà ló jẹ́ wípé èmi fúnra mi mo ti mọ̀ ń gbọ́ tẹ̀wé àtegò, tẹ̀wé àtegò lọ́tún lọ́sì mẹ́lẹ̀ bá máa sọ ní ẹgbẹ́ àìṣedédé yín wá, vítọ̀ bá máa sọ ẹgbẹ́ àìsàn yín wá, oríṣiríṣi gbogbo wọn ló pọ̀ níta. Ẹ̀rọ a máa ti ẹ̀bà mí láti gbé anybody anyhow wá sórí afẹ́fẹ́ báyìí, ṣùgbọ́n torí bá a ṣe ń gbórúkọ yín àti báwọn èèyàn ṣe ń sọ̀rọ̀ tó ń jẹ́rìí nípa yín la ṣe gbé yín wá. Kí ló ṣẹlẹ̀ nípa pé àwọn oníṣègùn ìbílẹ̀ tán wá ń pọ̀ sí?
2: Ẹ ṣe olóòtú, ṣé rí kò sí nǹkan tó burú níbẹ̀ o. Torí wípé tí ẹni tí ò bá kọ́ṣẹ́ kápẹ́ntà, ẹ lè rí kó lóde lọ sí ṣọ́ọ̀bù kó sọ pé òun fẹ́ máa ṣe kápẹ́ntìrì. Ẹni tí ò bá dẹ̀ kọ́ṣẹ́ tailor bákan náà, kò lè déédé lọ sí ṣọ́ọ̀bù pé òun fẹ́ máa ṣe iṣẹ́ tailor. Bákan náà ni ẹni tí ò bá kọ́ṣẹ́ mẹkáníìkì, ẹ lè rí wípé kó déédé sí ṣọ́ọ̀bù pé òun fẹ́ máa ṣe mẹkáníìkì. So gbogbo àwọn èèyàn tí ẹ rí tó jáde tẹ ẹ ń gbọ́ lọ́tún, tẹ ń gbọ́ lọ́sì, gẹ́gẹ́ bẹ́ẹ̀ ṣe sọ, torí pé wọ́n ní ìmọ̀ nípa ẹ̀ ni, kì í ṣe pé bóyá àfojúdi àbí àsáwọ̀ àbí wọ́n kàn déédé gbégbá ẹ̀, ìmọ̀ kan wà nípa ẹ̀ tí wọ́n ní ni. Àti pé ṣe tẹ bá wo gbogbo oníṣègùn ìbílẹ̀ to wa lorile ede ba se nsoro lowo yi won o ti to iye ti university kan produce ni eyi e ni department tabi faculty kan so ko e kankan o mu o da be iyen ni iyen fi han wi pe awon eniyan pada si orisun
3: ni
2: be ni aye le ma gba wa ni ta ba lo nu iwe mima ari awon won na to quotations te je pe o point to ri pe ewe ategbo yi
3: o da
2: ni ni lo be ni sir be ni
3: baba kini ti yin fi yato ninu gbogbo awon to mo ti fun tedo ewe ategbo
2: e se olotu se re gege bi mo se so lekan yato si pe ajogun e nile atun ko eko kun se ri lara awon eko ta ko oni awon impartation that is oni awon ima to fun wa nipa aisan nipa ewe ategbo se ri eyan oni dodo ti wa ka dede ma kogun fun a ma ko sayewo fun ka le ma iroyin kan to fa elomi gan o le ma je pe ogun loro e need o le je pe ko kan ni time ati simi ni ko kan le je pe majele majele na ni ara won fi ma wa okay iyen lo be se wa ri ni some of the Africa country ani awon affiliated that is awon olubasepo ti won awon na nse ise abai to je pe a ma consult to je pe lawon igba mi ti a ba ri awon nkan mi ta le ba won so a ba won so to ba je kan send awon nkan mi si wa boya ni yala iwe kan ti won ri lohun ti o si nbi ni abi formation ta ba so pe formation apapo nkan te yan le lo fun aisan kan so gbogbo awon won yen ni o je ki our stand out to je ki ti baba ikiti ko yato so a ni dede fun yan ni ogun lai je pe a sayewo fun de a tun lawon ti a tun foro lo kin se ima wa nikan a tun lawon ta jo to je pe even outside Nigeria even within Nigeria to je pe a tun jo un ko debate lori issue ti a ba ni lowo
3: to baba mo ki yin eku atotonu latekan opolopo omo Nigeria na na tin gbo wa bayi a le wa nile aye nbi keyin o mo ni orisidisi awon idojuko tawon eyan ba fe pe yin e ba nju number yin for omo Nigeria
2: se olotu 08155787027 08155787027 08155787027 gbogbo eni to ba n gbo wa ni akure ati agbegbe e ma bo ni Ade Super Hotel along Oyemekun Road after Ilesha Garage ibe la wa ni akure bi te ti ma ri baba ikiti niye den gbogbo eni to ba n gbo wa ni Ondo ati agbegbe a wa ni House 8 Road 7 pele Ondo City
3: gbogbo
2: eni to ba n gbo wa ni Okiti Pupa ati agbegbe e kama bo ni Maryland Hotel ibe ni office ibe ni office wa wa
3: ibe office yin
2: wa ni gbogbo eni to ba n gbo wa ni Ore ati agbegbe e won le kan si wa ni Mandarin Resort ni opopona Okiti Pupa Road ni dojuko Mega School ni Ore ibe ni office
3: en gbeyanju lati pe wa wole sugbon mo fa suko yi so fun wa ko e ma wule pe wa wole bayi nitori arojo muso lokun eyan sa ri pe ri number baba ko e pe won gbo beere te ba ni lokun e la nfani lati beere lowo won
2: e se ri idakole ya isan okunrin ni ohun ni oloyinbo ma npe ni male dysfunction that is inability of man to perform his responsibility in the house. So, and forgetting that this is the only responsibility that be endowed on man naturally, that cannot be transferred to any other person. That is, te ye pe ise ti okunrin o le firan eni kankan natural responsibility okunrin ni. Se wa ri okunrin to ba ti wa fail to ti kuna ninu eleyi o ti kuna ni gbogbo that is okunrin ti o le se ojuse deede pelu iyawo e ninu ile nkan to nje idakole niyan.
3: Ko de salagba ko salagba se
2: yara
3: o da na baba idakole yi ki lo ma nfa
2: e se olotu awon nkan to nfa po fun anfani awon to ngbo wa se ri okunrin to ba ni jedi jedi a ma ni idakole yato si yen olotu se ri okunrin to ba je pe o ni infection kan tabi mi lara to je pe ko moju to dada a je ko ni idakole ta n so be ni sa se wa ri yato si yen stress ma nfa bẹẹni sa old age ma nfa over anxiety ma nfa ọpọlọpọ nkan lo ma nfa idi niyan to je pe teyan ba kọkọ dọdọ ti wa ayẹwo la wa ma kọ ṣe ta kọkọ carry out analysis lati le ma nkan to fa ohun ni awa fi rin result tori ti to iru e ba ṣe taye to ba ṣe kainde nkan to fa tawọn mejeji le yato
3: sira
2: bẹẹni sa
3: e ṣe baba kini awọn apẹrẹ teyan mo ri ti idakọle ba nbọ tabi ti idakole ba ti wa lara yin
2: o po o se wa re ti okunrin to ba ni idakole sa akoko re wo pe o ma ma se network failure be ni sa ti won ba so pe network failure a wo ri te ma te ba wo ri phone o le network ile wa ti call ba fe wole bayi te ba ni ke gbe a kan ja wa le ni iru okunrin to ba wa ni po be o ti ma yi awon eyan wa ba se nso bayi ida kole lo n ba fira se ri yen lo be sa awon okunrin mi ma wa to je pe no network ni won rara to je pe laaro losan lale ton ba wa nu le no network ni ko si gba kankan ti network wan ti won lara afi han ida kole ni se ri awon mi wa to je wi pe iseju kan won ti wa won ti lo se ri awon mi okunrin mi won wa gege bi moto ti caprato e o da ni to je pe to ba wa lori ere to nlo bayi iseju kan to ba ni ko te break bayi a kuna be ni awon awon ifarahan ida kole le yo yato o po olotu se ri yato se le se ri e ma pe ti eyan ba dia odere odi awujo ere eyin na mo wi pe nibi kan lu alujo oni odere to fi n gba yagi yagi sugbon e wa ri pe igba to ba ye kokunrin mi ko lu alujo fun yawo e ninu ile ngba yen gangan lo ma ti story bole bi won se ja ogun biafra nkan to sele ni 1943 gbogbo awon itan ti japa ati ejo nkan to fa arekereke gbogbo itan to ma ma so niye to je pe iyawo de ni nife si bo ko wa limit so yi okunrin nikan o se ri ba se nso ina e ma rin awon obirin mi ta ma so pe ta ba ti en lalujo fun gan ka ti so pe won ti en lalujo fe le ko ni le ju rara te ba wa bere pe kini a ni awon oki ni feelings ko ye ko ma ni feelings e kan ka ti wrong ni
3: o ti wrong pelu
2: e beni mena
3: eh baba o tumo si wi pe gbogbo awon orisirisi awon challenges won yi ton ba dodo yin gbogbo e lọlọrun oba ni o si kini
2: kuro e ka to di pe gan pe ati e fi ati e promise awon eyan lori afefe cherry won ni problem share is half solved cherry ngba ta ti ma awon e kan won e ati sumo solution e wo bi sa ti ago mefa bo ba lu o ti ago mefa ba le ri pe owo ago aduro attention ni
3: yes
2: bo se ye ki omokunrin ma duro niyan sugbon opolopo omokunrin won dori kodo bi ago mefa bo ni be ni sa
3: baba ikiti le ngbo won lori afefe eni to mo nipa ilewe ategbo olorun lo won kakakiri origun mererin agbaye ki so lorilede nigeria nikan ati loki okun baba address yin e tun ba mi to pe lekan si ati phone number
2: e se olotu gbogbo eni to ba ngbo wa ni akure ati agbegbe e ma bo ni ade super hotel along oyemekun road after ilesha garage ibe la wa ni akure bi te ti ma ri baba ikiti niyan then gbogbo eni to ba ngbo wa ni ondo ati agbegbe a wa ni house 8 road 7 pele ondo city
4: office wa ni okiti pupa a wa ni Maryland Hotel ninu ogba hotel yen ni te ba ti debe pe baba ikiti le feri e ti ri mi ni ore e ma bo ni Mandarin Resort ibe la wa ni ore ni doju ko mega school lopopo na okiti pupa bakan na number ti e le fi pe wa ni
2: 081 55 78 7027 081 55 78 7027 081 55 78 7027
3: Baba opolopo awon nkan ta n soro nipa re yi mo ti bi n lere lekan ki lo n fa idakole e si ti da wa lohun baba nje ni o le wa lati inu emi ta n pe ni spiritual problem kini gbagbo yin gan nipa anything called spiritual problem
2: e se olotu ojo ti pe die won gege bi yoruba se ma so won ni ojo aboki ti pe ni sabo ninu isegun ibile ati rin die emi o ni so fun yin lori eto ba se nso ati bi won yan se nbo wa ipe ko si spiritual problem o wa bo kini kan ti mo ma ni ti mo fe je ko da awon eyan wa loju ba se nbo wa lori eto ni wi pe gbogbo nkan lagbara olohun kapa there are spiritual oriented disease to je pe won a fi se niyan ko le ma now so but agbara olohun kapa gbogbo nkan
3: agbara olohun ka
2: be ni
3: o da adupe lopolopo baba ikiti le tin gbon lori afefe late kan nipa ori ofe olorun mo wa baba kan mo gbe won wa sori eto leni baba infertility bawo ni yun se je
2: that is iroma bi okay se olotu
3: e mo binu e mo kan to ni kokunrin o mo le takutu oto ni ko takutu o mo le di omo
2: beni o atototo ni sharing infertility yen ni inability of couple to have a child after a voluntary affairs between them for period of a year or more ti won o de lo any contraceptives to je pe o le da oyun duro to ba ti wa ri be te pe laarin odun ka ejo wa papo oko ati yawo e ri pe e de n so bi o se ye ke se sugbon ko so oyun ko so ma infertility niyan se wa ri olotu o pin si meji primary infertility wa
4: secondary infertility wa ben ni sey primary yen ni pe won fera odun kan odun meje odun meta ko ti soma primary ni secondary ni pe won ti lomo kan abi meji idaduro wa wa fun ojo gboro sey o tun wa pin ni bi secondary yen o tun pin sori meji bakan na eri iyawo to ti bi ma meji sibi kan a wa fe okunrin mi a wa ni pe won wo mo wo mo titi won oro ma ero okunrin mi to je pe o ti bi ma meji tele ko to pade obirin kan a wa di po pade obirin mi won so gbogbo awon won yin under infertility ni so to ba ti wa ri be a ma nro toko ti yawo yen kan jo jade because when you talk of infertility pe or iroma be is 50-50 case okunrin le responsible obirin dia le responsible so a good of peg here because awon eyan samba ma nwo pe ah lati gba ti iya ti de lati gba ta anti ti de ko loyun no o le je wi pe nkan omokunrin gan ni o lagbara lo le lati le de di oma
3: baba e to ba npe number yin le kan si
4: e se number te le pe wa si 08 1 5 5 7 8 7 0 2 7 0 8 1 5 5 7 8 7 0 2 7 0 8 1 5 5 7 8 7 0 2 7
3: baba e je kin beere kankan nipa infertility yi e so lekan e lawon kan wa to je pe yato se awon to ti gba bi ifeto somo bibi
4: be ni
3: ta baba re to gba ifeto somo bibi sugbon to je pe ifeto somo bibi yen akoko re ti koja o ti deal sugbon sibe sibe o royun ni fun opolopo odun se a le so wi pe infertility o ti wole lati be
4: be ni o possible tori ti o bo time yen ba expire o ye ki won se normal kan se bo se ye kan se won ti o ba ti wa ri pe ko se bo se ye ko se a je pe nkan kan ti wa nbe ni nkan kan ti wa nbe
3: baba ki lo wa nfa infertility yi gangan
4: ah e se olotu awon nkan to nfa po sugbon ka kan menu ba die tori akoko wa lori eto se ri ti obirin ba ni fibroid ele ti yoruba npe ni oyun iju o le je ki obirin be ko ma le loyun ko ma le bima ki la npe ni fibroid yen ni pe a ri pe ikun wu ti obirin ma ro ma bi o ko ma kini yen ma yi kiri inu e so iyen ni yen de ba kan na obirin to ba ni infection to je pe one of the bacterial infection to ti pe lara a discover wi pe to ba ni ajo se pe pelu oko e ko ni di oyun sumo iyen wa contagious to ba ti se obirin yen o se o ma se okunrin yen na so iyen lo be mo ti so le kan ti nkan omokunrin yen na to ba le to je pe o le le ti oloyinbo so pe wa watery a ri pe ko ni le domo so o tun yato si yen sa charity obirin ba ni eda eda yen wa porishi meji to je pe to ba ikini to ba ni ajo se pe pelu oko e to ba dide a ri pe gbogbo awon nkan to ye ko duro sinu ko domo gbogbo a wa le iru obirin be ko le bi mo ko le loyun o to ba di pe ordinary o kan ri pe nkan funfun funfun jade loju ara as a result of infection yen ko a difficult fun obirin be lati le loyun so many many things ni a wa ri pe inu nkun inu ngbona so ngba to ba ye ki nkan ba ko ni wa to ba wa a change date to ba wa color to ma mu wa ko ni da o ba wa ma wa bi gba tan ba po oge a ma di gbogbo awon nkan won yin o le je ki obirin o wa ni ipo airoma bi
3: baba ki lo ma nfa to ja ri pe elomiran yo lo ogun ibile bayi fun awon orisini sugbon sibe sibe leyin ojo die igba die aisan yan tun wa nibe ki lo le fa
4: e se olotu seri to ba je pe o ni se pelu infection mo ti kokko so saaju fun boye boye awon tan se join wa lori eto se to ba je pe bacterial infection ni for instance seri teni e ba lo ogun to pa living organism then awon bacteria awon eyin ti bacteria yen le ogudo take measures lati take care won so ti o ba je o dabi igba te yan ba ni fish pond ni to ba da gamaline eja yen le ku but later to ba keep omi yen wa tun discover pe awon eja tun tun bere si se yo ninu e so awon procedure ni procedure o ye tayo pe kakan logun nikan mo so saaju lekan ti eyan ba logun o ma lawon measures to ye ke eyan o keep in place de o ma lawon steps to ye ke eyan o tun gbe tele ogun yen ti o ma fi sise papo ta fun wa ni good result
3: adupe o gbogbo omo Nigeria baba Ekiti le ngba lori eto yi baba ege nbere bere yi ka lawon eyan tori ki se ilu bini kan na tin gbo wa lowo lowo bayi won gbo wa lori gun merin agbaye bawo na o se rin ona won na gba ti won fi kan yin lara gan
4: o nkan to kere pupo ni ki won pe wa ni ori number ti a fi sita
5: 08 1 5 5 7 8 7 0 2 7 0 8 1 5 5 7 8 7 0 2 7 0 8 1 5 5 7 8
2: 7027.
3: Baba se number yi se o valid.
2: Ben.
3: Gbogbo.
2: Ben.
3: Ko si gba tan pe yin ten ni gbe.
2: Ben.
3: Eyin fun ra yin na le.
2: Fura number to dodo temi gangan ni
3: yen. O da eyin omo Nigeria mo fa wa so ya fun yin pe te ba ti pe number yi yo wole e ba mi pe le kan si
2: 08155787027 08155787027 08155787027
3: Eba mi daruko yin lekan si gbogbo
2: gbajugbaju anisegun ibile awon ilu ma ka ta awon eyan ti ma ni baba ekiti eye meji o kin je die
3: eye meji o kin je die baba ekiti o da eba mi ki gbogbo mo Nigeria
2: to ni bi ki bi te ti lanfani lati gbadun eto wa adupe lowo yin o.

0: gbara olohun olohun ni fa esan se yin gbogbo number ta ti visit ta ba ni ibere kan abi meji te fe bere te ba de ni imaran te fe je ka gba yin e pe number ta visit a ma da yin lohun e se o a tun wa rira
1: to oluseyin asafe baba yo ba loruko temi mo ki gbogbo yin o ti te fi ngo wa oni di ni agbara olohun e ni lugbadi aisan eyin pe baba ekiti lori gbogbo bo ba se nlo gbogbo e patapata olorun oba mi ni o si gba asakoso ko ni baje fun yin o igba miran latun mo pade nje ni loruko gbogbo awon alase ikanni ta wa yi ni emi oluseye asafe ti gbogbo eyan pe ni alasafe baba yoruba nkin yin wipe o dojo mi ojo re o dabo

0: Ah, nibo ni mo wa bayi.
1: O to ni bi to de. O tun gbede gbe ese keji. Wo iwaju re ki lori.
0: Odo nla ni mo ri. Odo nla ni mo ri.
1: Sori odo ton wo yi. O ni won pe ni odo Jordan. Oun lo pala laarin aye ati orun. Enikeni to ba si tire koja le, o ti fi aye sile ni. O tu akoko fun o lati fi aye sile. Sugbon ko to fi aye sile. O ni gbesi oun kan te je mi ninu ndile yin ti mo ma n gba ni ikorita ike to ri koja odo Jordan.
0: Se pe mo ti ku.
1: Beni o ti fi aye sile.
0: Mo ti fi aye sile.
1: Beni.
0: Lai ni nkankan ninu aye.
1: Mo gbo arakunrin. Bi mo se so fun o. O ni gbese ohun to je mi o ni lemi wa gba ni ikorita yi emi ni emi tin sin ni wokoto ti kin je ke yin o sere laye
0: gbese ke
1: mo je mi gbese o da wu orun re ki lori lorun re
0: o si wa aso wo lo wa lorun mi
1: o si o ni kayefi
0: o se mi kayefi
1: sori aso to wa lorun re yi ohun ni uniform and coat te nwo ninu idile baba re ohun ni uniform aso egun adogun ba aso egun ma serere aso egun ma tegbe aso egun ma laluyo sugbon bi mo je so emi ni emi tin sin ni wokoto ti kin je ke yo si ko te gbe koja re koja odo Jordan ka to sian oni lati gba lorun re boya bo fun mi
0: kimbo
1: bawo bo
0: kimbo kimbo
1: o se ba bi gbe wa gbo iwo na o na ti mo jo ni gbese nkan
0: gbese
1: be ni ni ojo kini ana ko to wonu aye o no nkan ti mo gba ninu aye
0: ki lo gba lowo mi
1: o na ni aso ogo re
0: aso ogo
1: be ni ni gba to fe wole aye lojo kini ana emi ti mo gba aso ogo mo si ni lati da aso ogo re pada fun o gege bi gbese temi na jo
0: ida pada re ko wulo fun mi mo
1: nitori ko wulo na ni mo se fe da pada fun nigba ti ogo yin o ba wulo mo ninu idile baba de la manda aso ogo nitori na gba aso ogo re pada sodo eleda re to go
0: da nigba ti ko wulo fun mi mo ki n wo aso ogo mi pada
1: gbo gbo mi sori aso ogo re ti mo da pada fun yi ati aso egun ajogun ba temi gba lowo re wa so fun awon omo bibi inu idile re ti won o ti bi wi pe o ti jogun kan le de won ibi ti won jagunde ka won omo na wa bere
0: ogun lati
1: ko ju be lo o ti gba
2: iya ti gbo mi
3: tumo la kan ye mi
2: o ti gbo asiri aye
3: listen to the secret of life
2: adua to ma gba re
3: yes a prayer you pray now
2: eye mi mo serere
3: spirit of anti success
2: emi ati ni deboji
3: spirit of complete to the grave
2: yes serere
3: you are success
2: jade lara
3: out of my body
2: emi
3: prosperity
2: ati ni deboji
3: that complete to the grave
2: yes serere
3: you are success
2: jade o ye adua
3: o jesus emi mo emi asiri deboji la se oya jare jare jare jare jare jare jare jare jare oya jare oya jare oya jare oya